0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: WPK.
1: Himig ng pag-ibig.
0: Himig ng pag-ibig.
2: Kuya, alipin mo kahit hindi batid.
1: Mga awitin na nagpatibok sa puso nyo noon. Muling patitibukin ngayon.
0: It's your favorite OPM love songs.
3: Di magsasawa, hindi magbabago.
1: TVP FM's WPK.
0: TVP FM's WPK.
1: Himig

0: Himig ng pag-ibig. From the station that brings out Pinoy pride around the world, WPK. Wapakels, bahala kayo dyan. Mapabili forever. Himig ng pag-ibig.
1: Kasama ang tirador ng tutong Bobby V.
0: Bobby V.

0: dyan sa bandang Albay. Dahil gagaganda dyan, no? Sa Rusugon. Samba.
1: Alright.
0: Sa Katanduanes.
2: Nax!
1: Keep on rolling.
0: Oy! Oy! Teka, sandali. Hindi. Bakit pumasok yung Lip Biscuits? WPK nga tayo, kaya lahat OPM. Teka, sandali. Wala tuloy yung song na nakaready. Anyway, ID muna tayo. ID muna tayo. We're saying hi, reaching out sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Filipino Music Central in Washington, D.C. Kasama niyo si Black Shadow. And again, we're saying hello to... Uy! Si Baby Kikay, welcome back to Asia. Nah, kaya pala naaamoy na kita eh. Lapit mo sa amin eh. Mga... Black. Ang lapit niya. Liga nga.
3: They play music. We play go.

37 minutes after 11 o'clock in the evening right here on TPPFM's WPK. Hey, we're saying hello to Master Jesse. And of course, we're saying hello to Des. Sino ba may mga suki ng mga TP... ng mga... ang mga suki ng TPPFM WPK? Si Martina. Si Princess I. Si Kirara Gandara. Si Baby Key Guy, si G, sino ba?

hinihiling ng pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon, muling patitibukin ngayon. Sa mga umibibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo. Hinihiling ng pag-ibig.

0: TBPFM's WPGN song called Psst, Minamahal Kita. Oy, teka, sandali. Uso pa ba yung nagsasabi ng iniibig kita?
1: Naks!
0: Meron pa ba na? Halimbawa, si Sunshine V. Biglang may lumapit. Libre mo naman ako. Oy, teka, sandali. Marami pa pala tayong kailangan batiin. Maya-maya na lang siguro ng konti. 44 minutes after 11 o'clock in the evening, 16 more minutes before 12 midnight.
2: Ito ang tunog WPK. Wapak Hells. Bahala kayo dyan.
0: Ito, paborito to ni Jojo eh. Again, we're saying hello to Edlery and Verna.

0: na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.